0: yes. Chloe Bailey Uramuzi. Chloe
1: ndebera ndiba umuvukana na wawo ndi wundi se.
0: Ndi ndebera Chloe ndi bari wakundanye na Bana Boy. Wakundanye na Bana Boy ni the American black American girl.

0: Safrescore ni igiteza matwara mamagara umbwire kuri 0788301023. Umbwire ese umuntu wifuza ko dutungura ninde, hanyuma urifuza ko mutungura gute, mpite mbigufashamo akakanya kuri 0788301023 niho umpamagara, ubundi umbwire uwo muntu ushaka ko dutungura yitwa nde, urifuza ko tumutungura gute, mpite mbigufashamo.
1: Allo,
0: qui se fait?
1: Je suis un peu plus de temps. Nagari umubyeyi wanje ariko yambere y'ababyeyi batari rwose.
0: Ibyagenze bite? Umbwiraho gato byagenze bite? Nari mvuze nti byagenze bite wambwiho gato y'ukuntu yakubereyeho ababyeyi batari.
1: Uwo mubyeyi rero.
0: Yego.
1: Nagize uta umubyeyi wanjye arapfa.
0: Yego.
1: Amajije gupfa. Rero na mama aranjugunya, maze kunjugunya rero uwo mama turagenda turabana, n'ubundi ni umubyeyi bimereye neza, narera abana benshi. Nanjye rero ngiriza baduhuza w'itombayo, ndaniga ndajya ntangira ishuri ndiga. None iki gihe nicyo nari ngeze ngo mushimire rwose, yumve yuko nubwo najya muhamagara ariko ni ibintu byo kugira ngo mwereke ko nibura mbona na muzirikana.
0: Uramuzirikana ku mutima, urabizi ko yaguhinduriye ubuzima.
1: Yarabumpinduriye tuyambere y'ababyeyi batari.
0: Ubu ufite imyaka ingahe?
1: Ufite imyaka 20.
0: Yatangiye kukurera ufite imyaka ingahe?
1: Yatangiye kundera mfite nk'imyaka nk'icumi, mvayo mfite nka 18.
0: Wow. Umva, reka nguhe umwanya rwose umubwire ikiri ku mutima wawe. Tangira uvuga uti yitwa nde, mumwita nde?
1: Ubundi yitwa Mukanyandwi.
0: Ariko ubwo umwita mama?
1: Ubundi bakunze kumwita mama Sinata.
0: Okay, uvuga uti mama Sinata ni kanaka, nguhamagaye nyuze kuri radio muri kino kiganiro, nifuzaga kugushimira ibyo wankore. Umubwire details zose ku buryo arira nubwo ari umuntu ukuze. Ku buryo koko yumva ko nawe nubwo udafite amafaranga yo kumushima ariko muri message yawe abyumve ko ushima. Umwanya ni wawe.
1: Mama Sina, umeze ute? Ni wa muhungu bitagaruka kera wareze akiri mutoya, nubwo najya nkuhamagara ariko yumve yuko mba nkuzirikana bicishije kuri KFM kugira ngo wumve ko rwose ibyo wankoreye nubwo nyiryibuka, gusa Imana izabikumeremo umugisha. Nimbona akanya nzareba ukuntu ngana na gusure, ariko wumve ko wankuzirikana rwose, uri umubyeyi mwiza. Imana ibyankoreye izabikumeremo umugisha rwose, wandukiye n'ababyeyi bambyaye. Urakoze.

0: Muzaga gutungura umukunzi wanjye.
1: Ama inka none.
0: Ngira ngo mumbarize izina ryo umukunzi we.
2: Ah ni na ni wowe wenda n'undi umwe wenda. Jiore rwose kwirirwa wivuna.
1: Utababara muri iki gitondo.
2: Utababara muri iki gitondo ni wowe hari nabandi nka babiri wenda bamuvugisha. Ariko we ntabavugisha. Ni bo bamwihambira.
0: Namumbarije.
2: Turaza kumubaza.
3: Wake up every morning with Kiss FM. Tomorrow morning from 6.
4: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
5: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite sida.
6: Yego birashoboka cyane.
5: Twebwe mu by'ukuri buriya virusi itera sida n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha. Ntibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'uko kwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
4: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35530. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro. Song of the hour. Kiss